0: Unlimited.
1: Sankwan chinkwan chabidi jibitum
2: enya mo na moye bibie agbevetonic ne agbevetaifa na achimu ama menso me ho ato me
1: wilika sanya agbevetonic ene agbevetaifa ndro ya na ye ntumi ni die anka duani ye piaso sinche ba bi kura
3: agbevetaifa eye general wellbeing ampa menomo a me hu sisi me hu so pa me ara mtumi hu se maye kama
2: agbevetonic nunso enya se mami tumi didi keke ho koni menstrual pains a na ha me no Ejai, asami yari ama sese miwe ni jemu pa.
1: Nemo apenfo, abato omu omanu fwa nukwa dawe ni mfiyo di mye nunga hon. Dudua, 0208130790 ana 0246-595-256. Fedro ni siye bebi ya mwafren tumifa. Se unye tuja suobo ni biya fedro yi huwa, bawa healthcare provider manye, ana FDA, ewa med safety app onosu.
2: FDA, aje jedi enkratwe yatu.

Bibia omu di sa traffic ni chia. Ye me chio bibia me doji afa. Enyo mnoso. Diye bebe neko. Training stories. Any feelings yin na. Esu ni sa diso. Mes.